yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne nak yalna yalla yeureum jëm ji nga xamne neena waxam njariñi kessa lay nek neena noppem itam di jam ci penc mi ko xamne leer na ko ne jamono ji du jamono wax ndax bu waxe rek lu bari yaq mu telaminam mu metti lol mu telaminam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam

kon yene modi farata bi ñëk ba ca top itam di rag manam di frotté ciiri di ko rag neena lolu itam farata la soko baye niki ki nga xamne dafa tijju robinet bi rek duggal loxom nonu yor ko deng ba loxom toy bu ku jappé nonu amul lo japp ndax baye nga farata ndax rag bi farata la neena nitum japp bi japp li nga def ko à la fois modi al fawr mo baña am ben dogant am ñuko tuddé al mualat am ñuko tuddé al fawr modi ni so dé japp ba ci digg ba téléphone né kar nga dem wuy ji téléphone tok fa lu tollok 5 minutes wala 10 minutes yo xamné yaangi wax ak waja déllu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci riya waw bu fekke dafa nek ci temps normal delu ci da ngay xossat japp la ndax lu sax ndax japp la amul li ñuy tuddé fawru amul li ñuy tuddé mualat japp dara waru ko dog da nga wara japp nonu rek wa bëgg nañu itam ci japp li nga boy japp bo raxasse sa kanam dem di raxass sa loxo bala ngay raxass sa tank bëggu ñu ci riya waw bu fekke dafa nek ci temps normal kon nit yoyu farata lañu bu ci joggé nga raxass sa kanam farata la massa sa bop farata la raxass sa loxo ba ci sa cioncho farata la niki nonu itam raxass sa tank ba ci sa dojor farata la mudi juroom ñaari farata yi aji japp juñu war nako xam ndax bu mu ci baye rek ñiapam du bax ñiap nak amna ay ngeenel ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena abi umama al-bahili daf ko waxon ne ko ya rasulullah akhbirni anil wudu yow yenenti yalla bi wax ma ngeeriñu ñiap yenenti bi ne ko amul kenn ci yeen ku nga xamni jog na di japp galax ndiku wala mu sarax ndiku wala mu firu te firu modi genné ndox mi ci sa bakkan ludul ba neena ñaawteef yamu defoon ci gemiñam ak ci taxi bakkanam neena na ndox ma di genné ci mom neena non la ay ñaawteefam ak ci bakaram di genné ca la nga xamanteni tabarakallahu nekkon ci gemiñam wala bakar la wala ñaawteef bu nekkon ci gemiñam wala ci ay taxi bakkanam niko ndox mi di genné salté bi nuko raw la ñapp la ay bakaram di genné yonenti bi ne ko bu fekke raxas nga sa kanam comme niko yalla diglé néna bëpp ñaawteef wala bakar bu nekkon ci sa kanam néna da fay genn and ak ndox ma néna bu fekke raxas nga sa ñaari loxo ba ci sa cancho néna lepp lo xamanteni néna ñaawteef la woon bo xamanteni sa loxo toggo won nako def ko néna namu ndox ma di neena day genn ñaawteef yoyu ak bakkar yoyu day genn and ak ndox ma kon nga xamne japp lu am solo la yeenti bi ni itam bu fekkante ni massa nga sa bop comme niko yalla diglé neena ñaawteef bus bu nekkon ci sa bop day wacc and ak ndox ma mu ne ko itam so raxasse say tank neena ba ci sa dojjo comme niko yalla diglé neena itam bepp bakkar bo defon way la muy ñaawteef bo xamanteni sa tank la ko yobbe won neena ñapp ma dana ko jingi mu and ak ndox mu wacc neena bu sante yalla nak takku ko ca la nga xamanteni moy yey ci jëmam ju sel je neena dal di jek nak julli ñaari rakka neena set na ci bakkar ba melni nako ndayam juré won mu set wi ci bakkar ndax li bu juddu amulo bakkar neena kon gis nga ni ko japp rek neena njapp li yonent bi diglé ak ñun nga def ko namu waré neena set nga ci bakkar ba melni yaangi soko juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na sahaba yi ne len ndax du ngeen ñew ma wax len li far bakkar di yëkëti ay daraja ñu ne ko aha kay yow yonent yalla bi mu ne modi toy xip ci njapp
ci jamono yi sedd neena bu sedde ba nit ñi kof kof neena fajar jot wala ge jot nga jël sa satala ak lu mu sedd sedd neena japp bu sa ciir toy mu ne yalla jindil na la ci say bakkar neena itam yëkkati na ci say dara jëte yëguloo ko loolu yonent bi moko wax neena itam li nga xamanteni moy yëkkati bakkar yi di yëkkati daraja yi neena modi toy xit ci ñapp ci jamono yi sedd neena ak mum naqari la yalla tegg ak musibe yi neena ak bëri loy dem jakk neena ku bëri loy dem jakk wala ko xamni musibe la yalla yalla tegg dang ko mum neena yalla dana ci effacer say baka dana ci yëkkati itam say daraja yonent bi neena itam batay bokku na ci yi far bakkar di yëkkati daraja neena julli ba nopi neena di xaar dinen julli ga ñew wax ñu nga tok ci jakk ji di ko xaar bañ liggey dañu ne bo julle ba nopi neena na sax na nga bayyi sa xel bo julle tisbar ne takusan ni ñew te ci jakk ji nga ko wara julle ba bo ne ci ciatal ye ba itam sa xel mi mu ngi ci leegi takusan jot ma dem ci jakk ji neenen kon ki tok di mu ñimiku de ginaaw bu mu julle muy ñu ngi ko geneen julli bi ñew neena lolou itam yalla dana ci far bakkar dana ci yëkkati ay daraja ñu ni julli ni cablaay ibn salam mu ne kep ko xamni neena sa ñapp dafa toj waaw kep ko xamni sa ñapp dafa toj neena nga jappat am ñu xamni fu seen ñapp tojo rek ñu yeesalat neena te bari wul lu muy jaxaso jigen ni ci bir keer yi ndax nit mom bu jappé ba paré jaxaso jigen ni luy toj ñappam da fay yom waaw a boko jé sa ñapp di yank ak yow ci dé goor da ngay sori jigen ni mune nak bu féké ko xamné ñappam dafa toj mu yéssalat té sori jigen ni du jaxaso ak ñom ci keer yi néna itam té faggu wul wërsek bu haram ludul ba lamuy def mu ngi cey am wërsek wu lew donte tuti na néna yag yag yalla dana ko bété wërsegu aduna néna té bu ko day jox sax néna du calculer mom yalla lim koy jox def ko koy jor rek kon li ishara la buy wané ni képp ko xamné su ñappam tojé mu yéssalat ci safi dengue té du jaxassu jigen ni du dundelu lu haram alal ju haram néna yag yag sa wërseg dana bari té la lay yalla di jox itam du ko konté du ko calculer sax جلن انت ابي هريره رضي الله عنه مو وخني يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو خامني فنانونا لاب مانام داغا فنانو نجاب نينا ييري ياغا سولو ايتام لاب نينا يالا دانا يبال تي مالا اول اعلى ملائكه موغا خامني موي نييو سانغوك ياو مبالان مو لاب ميغا سانغو نيك ياو تي بير تانغاري نينا دولا نيانال يالا خامغا لوموي واخ daf nan allahumma ighfir li abdik yalla yalla nga jegal sa jambi fana nona lap sangona malan mo lap neene itam bu ko de wax dana tuddu sa tour dinga wante bu ko waxe itam daf nan yalla fa innahu bata tahiran li tax nak ma beug nga jegal ko ndax dafa fanano ak lap ñu ni jeli ñu ci tawban mu jeli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi di wax ak sahaba yi ne len djup len na ngeen xamne jef yeb bi ci gën modi julli moni itam julli du meuna wër ludul ci lapp ludul ci ñap mune kon nak ñap lolu ci julli rek la yey mune kon nak cipp ko xamni su beccëk yeb neena dang ko yendo ñap ak lapp neena su guddigi yeb nga fanano ko ñap neena ak lab neena kep ku def lolu mudi sak mbax di sa habitude neena yalla dana la bëgg neena malaaka yi mu yebal ñu tudde len al hafaza wala kiraman katibin malaaka yoy itam dana ñu la bëgg neena itam lolu dana tax nga nek fi amanillahi maana ci sécurité yalla amul kenn ku meuna jog ci guddi ci ba liggey la ba japp sa rawhan amul benn jibar kat bu la meuna jibar amul benn rap bu la meuna gaagne waaw
amul ben itam lu yalla bindul la meuna gañ ndax da ngay nek ci sécurité yalla la tax ñu ne am ñap galaj la neena te waxuñu neena ne tay rek la lako yalla di defal du lako defal ëlëk jëjëk daiman yonent bi neena daiman toujours nak fek yaangi saxo ñap momu neena diko saxo.

la mu nan neena ñam wowo nga lek ci jamono yi lap ak ndox momu nga nan ci jamono yi ñap neena ndox mak ñam wa ñolay jéggulul yalla feek ñun ci sa biir waaw lolu bénéfice bu reele té gis ngeen né yalla wax na né amul dara lu nekk ci kaw asaman wala ci suuf wala lu nekk ci digënté bi ludul ba loola mo ngi may sabbal ndima jaamu kon nga xamni ñam bi ngay lek mo ngi sabbal yalla diko jaamu ci sa biir bu fekkenté né jamono bi ngoy lek yaangi ak njapp neena ñam wa ak ndox wa ak ndox ma ñu ngi ci sa biir di la jéggulul yalla te yéguloko neena kep ko xamni dafa faral sax di manam yeesal njapp di njapp ba pare du japp ba pare njapp la tej nga jappat yeesal njapp mo di ne sa njapp tojul waye nga jappat ci ko njapp mi ba yu na mak ñu nga xamni dañu ñu jog di japp fekk seen japp tojul waye nak dañuy dabbu ngeenelu yeesal japp japp ci ko japp ndax japp li ci bopam da am tiyabu buñ ci fagu yeen ci bine nek ko xamne japp na ci ko japp yalla dañu ko bindal fukki rafet rafet ana fukki tiyaba bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu bukhari genné na jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñene julli na fajar bi limu julle ba sulmal mu daldi gestu la ana bilal ñene ko bilal ngi ni yaronte bi ne bilal hadithni bi arja amali amiltahu fi alislam yaronte bi ne ko yow bilal wax ma li nga mësa def ci l'islam ci jëf yu rafet ban nga ci ëpp yaakaar ne jëf jojul yàlla nangu yaronte bi ne ko ndax dégg na neena say dàll neena dégg na say ñaari dàll di yëngatu ci sama kanam ci aljanna loolu maa ko dégg ak sama nopp bilal ne ko sang bi man de jëfuma benn jëf boo xam ne am naa ca yaakaar ne yàlla nangu na ko lu dul ne muusuma jàpp benn njàpp ci guddi gi wala ci bëccëg bi lu dul ba julli naa ñaari rakka ci njàpp la nee na te itam la ma cay julli ci ay naafi la duma ko konte sax damay def ba sama kemtulaay kàttan fa ma sonnee rek ma bàyyi kon nga gis ni ci ngëneel loolu la bilal ame yonent bi wax ko ndax ci beneen riwaaya yonent bi nee na ko bi ma sabaxta ni ilal janna ci loo ma jiitoo àjjana yow bilal ban ngëneel nga am ba tax nga jiitu ma àjjana ndax maa dégg sa kan nanguk ñaari dàll ci sama kanam ci àjjana bilal wax ko ne ko li ma ko maytu dara lu dul ne ñaari rakka yoo xam ni wala boog fu ma jàppee dana julli ñaari rakka waaw ñaari rakka yooyu ngay julli nag du njàpp lu ne bu fekkente ni la nga jàpp ci waxtu woo xamante ni waxtu wa daganu la naafila itam doo ko julli waaye lim ci jublu rek mooy waxtu yi nga xam ne dagan naa naafila kon nga gis ni sayidna bilal am na ngeneen lu rëy wante itam jiitu ga nag du jiituk xaqiqi misaal la rek mu yàlla joxe wane ne njàpp am na solo loolu day wane ni kon njàppkat yi ñii njàpp di julli ñaari rakka ca gannaaw njàpp la wax ne ne ñooñu kenn du leen jiitu àjjana waaw ci ñuy jiitu ci àjjana daal ci la ñuy bopp loolu rek lu wun mu mel ni tabaarakallahu kon mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu ci madinatul munawwara foofu mu toog ak sahaaba ya mu ngi leen daan jàngal jàng mu am solo ci njàpp ak socc balaa ngaa jàpp ak jàpp ba pare julli ñaari rakka ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla nee na képp koo xam ne jàpp na ba noppi te julliwul ñaari rakka tooñ na ma mu ne képp ku jàpp ba pare julli ñaari rakka te ñaanuma tooñ na ma

mune itam kep ko xamanteni japp na ni julli ñaari rakka ñaan ma man yalla suma ko mayul togn nako kon julli ba pare manam japp ba pare julli ñaari rakka ñaan yalla neneen lolu ijaba la lolu barap la bo xamanteni yalla da fay nango ñaan kon ku bëgg bo ñaané yalla nanguko so jappate ba bo jappate ba nopi nga julli ñaari rakka so julli ñaari rakka ba nopi nga ñaan yalla ndax yalla neena fofu suma fa mayul sama jambi rek togn nako kon tabarakallahu mbokki lolou lañ leen indi won tay ci tabarakallahu e sen émission kalimatul haqq ñuy nuyu mbokki nga xamne bindu nañu émission bi te ni ko rafetlu

ci dem ci boutique ba jënd ji fa tàngal ndax tiit ndax noonu yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg, ay nari kese la, ay wori kese la. Ma waadana allah wa rasuluhu illa gurura, yàlla ak yonent bi digguñu ñu lu dul ay wor ay wori kese lim ñuy dikk. Waaye pas-pasam bu dëgërul ak ñàkk gu mu ñàkk xam kan moo di yàlla, looloo tax mu wax wax boobu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo garantil kàddoom, wax ne moom kat du wax lu dul dëgg ndax du waxantu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kon lu mu wax yàlla moo ko waxlo. Moo tax ñu ne yàlla wax na mbir moomu nettalikoo ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladina fi qulubihim maradun ma waadana allah wa rasuluhu illa gurura wa id qalat taifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u. Mu mel ni yàlla ñooñu doon wax wax boobu ay nafiq la leen tudde. Moo tax mu ne wa fatlikul yow muhammad iz yaqulu, ba muy wax, ba mu dee wax almunafiquuna munafiquun yi te moo di nafiq yi nga xam ne fi qulubihim maradun, seen xol ya feebaruk nifaq daf jaa nekk. Ñoom dañu ngay wax naan ma waadana, diguñu allahu yàlla wa rasuluhu ak yonentam ba illa gururan, lu dul ay nax ay naxi kese. Mu ne wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxaw na fasiyeney jàppale yonent bi. Am na sax ci waxtu woowu am na ci ay nafeq yu nga xam ne nee nañ yonent bi ñun kët kër suñu kër yi daal dafa wéet bàyyiwuñ fa kenn, kon nag dañoo bëgg daal nga jox ñu ndigal daal ñu dellu ca kër ga ndax gisuñu lu ñu xam. Am na sahabi bu ñu wax Saad ibn Muaz, ba mu déggee wax boobu am ñuy ñëw ci yonent bi di joxe seen ngant ne daal mënatuñoo xeex, ñoom dañu bëgg yonent bi delloo leen ci kër ya ndax ñu mën a garder seen i doom ndax mbir mi wóoratul. Saad ibn Muaz daf ne yonent bi bu leen digal bu leen wax ñu dem ndax ñii daal ay nafiq lañu. Waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na leen ñu dem, wéeru ci yàlla, xam ne yàlla liy doxal lislaamam bi du nit ñi ñoo koy doxal, du soldaar yu bari, du ngànnaay yu bari, du ay pexe, waaye yàlla moo koy doxal ci xikma boppam. Moo tax ñu ne service yàlla bërigo la bu ñu teg ci kaw mbartal. Soo ci tegee sa loxo mu dem, boo ci tegul sa loxo mu dem, kon nag rafet ci teg ci sa loxo rek. Su ko defee buñ dee wax daneen wax ne bokk nga ci ñi puus bariko bi mu dem, waaye yàlla la ko sagale rek boo ca tegul woon sa loxo sax mu dem. Loolu moo di service yàlla, kenn mënu koo gàllankoor. Moo tax yàlla wax ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah, bëri na kuréel bu néew ëpp doole lool kuréel bu bari, waaye bi iznillah ci ndigalu yàlla ak namm-namam ak kattanam. Moo tax ñu ne yàlla ne wa id qaalat taifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum farji'u wa yastadhinu fariqun minhum annabiya yaquluna inna buyutana awra wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firara. Yàlla ne yonent bi wa fatlikul yow yonent bi id qaalat, ba nga xamante ni jamono ba nga xamante ni wax na taifatun ab kuréel minhum ci nafiq yi, ñu naan ya ahla yathriba yéen waa medina la muqama lakum, fii kat amu leen fi saxuwaay bu ngeen mën a défendre, bu ngeen mën a xeexeeg yéefeer yi ndax ñu leen ëpp ay lim fuuf, ëpp leen ngànnaay.

mu mel ni bi yonenti bi ñibé jogé Khandaq duguma Madinatul Munawwara ci juroom ñaar ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru Dhul Qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu Sayyidatuna Aisha ci waxtu digg njolor ci la Sayyidna Jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kalaw go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé né yonentibi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonentibi ne ko waaw waaw Jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digël furu nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani quraida yahud ya fecci won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana leen jappale man Jibril ci katunu yalla te itam dana leen gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekkulen lol la Bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joge Khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidna Jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñëwé né yonentibi da nga wër sa ngannaay yonentibi ne ko waaw mu ne ko man di wëreguma sama ngannaay ñi la ko Bukhari netlé néna yonentibi na Jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di junjju

nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla neko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mu ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak likay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramul ko ko nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pas pas ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jepi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la motaxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono dugg yalla joju doko ñak bu mukk motax yonentibi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma ba mu ñewé dom ja montagne bu gudd ba mu yégon ndox ma dépassé nako 10 km juroom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigéen ju yor domam daw yék ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mudd jigen jojulé continue bu muddalé dom ja ñom ñepp ñu and ci mënd ma fatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

suñu jakarlo malay xol do ma mëna ray té so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tag sama bëtt ndax suñu ñaari bëtt duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma dé ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muniko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muniko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muniko souvenir bo xamne man na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muniko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wa matu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur ba xolam séddé ci domam dom ji am gëreemal yalla wayé wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral séni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram méré nén ko wala dét buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko bayyi deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki di ismaeil mom japp na né natou yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam motaxon way kat bu mak ba nitu yalla ba soufiyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba
dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeuntee mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tawakkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljëna nga jël fa xar mo remplacer ismaïl malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi lako jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deggal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni beug la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex beug la ray nga nar ko nang wax ni ibrahima diko sanni ay xeer bu fuk beut ba kon nga gis ne kon iblis momu akepexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul
ndax yalla bu ne bu ngeen day jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla neena pexem shaytané pexem mu doye di la waye nak shaytané bu don mom dong la du meunal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko defé nak fofu la yak di gëna reey motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaeil itam sant yalla bu bax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdulillah sant na yalla bu bax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaeil kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolem xaji cant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

Ibrahim wax leen ne serigne bi ñuy wax Mahmar jëlé na ci Tawus, jëlé na ci Ibn Tawus, Ibn Tawus jëlé ci bayam, bayam jëlé ci Abdoulaye Nabass. Mu ni baat ji ko Yalla natto woon nee na baatul laab rek la, li ñuy tuddee ak tahara. Nee na ibtalaahu bi tahara, nee na laab yi nga xamante ni nag moom la ko natto woon wax neen ne fukk la juróom yi mu ngi féete ci wàllu bopp bi, yeneen juróom yi féete ci yaram wi. Su dee yi féete ci bopp bi moo di Yàlla daf ko digal pour muy toppatoo moustacham, di ko defar ba mu jekk, du bàyyi moustacham rek mu sëq ba jéggi dayo. Waaw, bàyyi sa moustache mu sëq, ba ku la gis ngay xaw a niroog ñuuma baaxul. L'islam daf di diine bu set, diine bu civilisé. Kon bu amee moustache toppatoo ko ba mu rafet. Nee na ba ca topp itam moo di galax ndiku, waaw toppatoo sa gémmiñ ba sa gémmiñ ji set, say bañ di set, sa gémmiñ bañ a am benn odeur, waaw di soccu di toppatoo sa gémmiñ. Nee na loolu itam ci li ko Yàlla digaloon la. Ba ca topp itam moo di al istinshaqu, mu di sarax ndiku. Sarafndiku moom itam lu baax la, ndax bakkan bi dafay xëcc ngelaw li, te ngelaw li dafay ànd ak poussière. Poussière boobu boo ko bàyyee muy dugg ma nijur ay feebar ci yow. Moo tax léeg-léeg di sarafndiku dafa baax, moo tax njàpp daa di làmbaale yooyu yépp. Ba ca topp itam di socc, socc bi kon ak galaxndiku bi wute na. Waaw, léegi nga raxas sa gémmiñ ba mu set, waayente itam léeg-léeg nga jël socc socc ba sa bañ set. Ba ca topp itam moo di di ko juróomeel ci wàllu bopp bi, moom moo di toppatoo sa kawar, sa kawaru bopp. Bu ko bàyyi rek mu nekkum njañ, doo ko peñe, doo ko toppatoo. Yonent bi nee na initaraka chaaran fakrimhu, su la Yàlla mayee kawar nee na taralal sa kawar, dee ko toppatoo, dee ko peñe ba mu tëdd. Daan na peñe kawaram ba mu tëdd moom sallallahu alayhi wa sallam, mu takk ko ca gannaaw. Waaw, ku civilisé la woon tabaarakallahu. Mu mel ni loolu moo di juróom yi nga xam ne moo féete ci bopp bi. Bu dee yi féete ci yaram wi moo di lelli say we, waaw lelli say we. Loolu suñ maam Ibrahim bokkoon na ci ko Yàlla nattoo. Moo tax boo ñëwee ci ashariatul muhammadiya da nga gis ne ajjuma ju jot ba gën a mujj julit bi dagg ay weem. Waaw, ndax dafa bokk ci sunna yi yonent bi royee ci suñu maam Ibrahim, dagg say we, def ko bisu ajjuma nag moo gën. Ak li ñuy tuddee itam xalqul aana, mooy wat sa naq. Kooku itam lu baax la, naq bi doo ko bàyyi mu sëq noonu rek, loolu rafetul. Wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem, loolu itam moo gën. Bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan, mu di xaraf. Suñu maam Ibrahim moo ko njëkk a def, dugg néegu góor. Waaw, dugg néegu góor, kooku itam dafa bokk ci ñi ko Yàlla nattoo woon. Ba ca topp itam moo di natful it, moo di wat sa kawar poxtaan. Waaw, waaye bàyyi ko mu sëq, kooku itam jaaduwul. Ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag, moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon, dañu bëgg nga yóbbaale ndox. Waaw, dañu bëgg nga yóbbaale ndox. L'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer, bu mujj ba bu setee baax na, moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen. Waaye nag boo amee ndox, ndox ma moo gën, ndox moo gën a laab. Ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni Yàlla nattoo woon na ko ko, waaye benn bu ci nekk matal na ko, def na ko itam ni mu waree. Waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na, maanaam jëli nañ ci Mohammed ibnu abi Mohammed

tejo ji ñu ngi sante yalla di timbali ko ci mom di jéggu suñu bakkar di musul ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuti amul kenn ku ko mëna gindi ni fetane am benn bur budul yalla di seedene muhammad jaamu yalla la yenen tamana ma ngi jooli